Gabriel, mais de dosso qui t'aime à Caradio, la belle city, non, to jam jam, un minute jam, un état, et la belle sermando, Kofa Farine, so toza, manazama, saba. Bay mara serman, megati, nebu, tedi, zama, mon poto, checham, haja lamis, non, te kinishari, bagirmi, ale zama, zomo, le togung, gukazam, so don vote, ka haizan abo, toaye. Yo mahaja lamis député bona de wul toaye ko goza ya ka zama so kuntatil député mam de wulun na debkita so ma fak shari ba girmi ako de to kalma kya ya fasin mam kalta sai na hu so za golanzu kalbanta manobi afika torna guaye ma gugo zama uza gelampo to region mam olege hu nta Doni Pamalan, demat ina maître Jean Bernard Dare, yako kit dizama mo yit douche bezamo ingbe kazamo soga nla kama yer dugbana député wala dugbana sénateur potote cham cham mete fa wai ko guru fa ka jarha jala mizun za hinde dossier ayer pa pane ama mazama mo kurba agardono za zaiya ko za guela wureta za su te dossier te yawo ka za mo gan fata te gura zama mo wurge faka hajal araz biar mamo po ajalamizu ko guru zama faka shari ba girmi arazan nan dossier ayin ba pa pane amma dushe zama ba jinkana zama gadon wata tirbuna alazan nan ma ga shi da dushe zan nan yawo madimin nan ta gbe bonata ko za ka don wata tirbura ma predama na bo depuis na bo cour constitutionnel pa malama fa ba ta su ko do a fa shi bu ma ya ka su fa ga zama so ga ta buaye yo parti politique cham cham mamu pierre que siri yo bualan aga dorban bumamu fa potik se un ka zana aga zaga shimun wai su zanin ga bavar ban be kana boyin saukana so di zama gelan aga ya ba to pen tarang ta bana bumamu jab ka zama so ga ban vota bumaka na ta na bovar zama to ta gwa me ki bu ko yo yo mahi za teki za teki mulka su gafu bo na bo zanima na maka ban na fani ni tanai tol tanan be chilu uni tanan ha be ka ja kuni ka tama kya be be bamma tani su tanan fal ya lan ya ta bo te cham cham ro yo za mo te fan da na sara changement climatique ko gol bo ro za afu wa tam na sun dan za kya ka shin ya ya so do don ne gol boyin da fa bua bua afu da fulan da fu kan bu tunta da su tum kilan fu ga wale mul bua a kin da tare da fali ko bua a kin da tali yo bua a kin da tala fali dana mul bunu fa yi mata kuniyo yo zama kwalgin ganga hin go shi ni ganga zama kwalgin ganga go kwalgin ganga zama shi ganga go shi ganga za ga da mul bua ya amma za ga na bua su sa no guru namuka bazan ma namuka bi yo anana kaliyo yo kala mutaka bi ka

0: tabi bamge tebe bama atalang talangwaria somge tebe biyenye toto wa buma apo gamana ka bukun tetele zani gole zato fumul balaga no yo nekine dang zaga dimrai tibli ga nyi ku fuma jiyan wala we dona yin wa ga nyi zatom ki ka dimrano doni directeur mamo de bono bo tomaza mo piani zamo dina grand mirai zamo pia ku ka zamo bion wala ka faye dang ma gbo tetele on dama dina kudu shuku tijan afama min buma ajmo tabo kana na u wala nate yala buma ka ninfaye gobe akoye zamo tai zare ki zamo pia ku fa zan ma pilbe fuma ro dan zaga dimra aga yer mata mala to ma ta ba na mafa bam gebe gin to an ku dan ba de gyan rai makene dan mu mi gafa to yo ku yo akoye zayin mu gafa to yo ma de kulan ya yo ya kumana kama shi ne makaci maralan madiya kanga sin ka na kanga fasin ma fasin ma urba gole ya ma panyo ma kanga ya man manfa to ma kuyo kanga sin ma to man ma kuyo yela zezani ku karyon yo fana a changement climatique zan fana nasara ayi goyo murbuwa gibo na fali ma ka fana ma gedewo yo besalman ta gapilin mayeta suta po campus ma université ma afrak ma fak tukura the taking mulaka su yibuwul toya ama kai yema dama dina ngara jirangar jita isa madoni no to na si ordinar gonja magwata tel na yo akoye da mamo de di professor pa selmana ko guluza fa bozanna anan ka zama su ga banzanin kiki ka so ga fa bota bu yo yi sa char ka tereki toya amaza kidan ulgi toba de ka so ge si so ka lamr boita doni president ma de bo universite ma fa ka njamena dama dina professeur Mahamad Saleh dosa hagar faneu afabwa araka gisinga fura fa da moteki ga suga fu bonbo dama dina jimrangar jita isau nabo kames mun buana shi ordinaire gonjama gwatetel nay kamo ya urbana professeur ko buwa cinbu ma ya abo wa cinbu ma nan ka zama so ga don ka so ga fa boye da kita ka zama so siyasa ka so ga don yabe ko mana ya ga fasir man waza nan ma ya dan shi dan na da professor apun ga sir man da gabili na zama mu farata tarbo nan ko mana wabe a fi ka zama so ga don yaba nan lafin ya ne ka zama ka yi buwai ranya professeur won fa bwala ga kamar da nan bunu guwa ka bwa mu izabilan na so kimur bukutun wani ki ba yo fa kuma ka za ta ki ba na tabo zaman lan urka ba ta ka pun alaji ba fa ka sir maka ta ko gure ka pun alaji be amma ga fa ka sir maka ro mu ga alaji wo ko gure zama mu ka ka bo in bo zama mu kalfa ka to ka on ta bi da puma ka bi yo bo cham cham ayya ng sham la ayya ni bu ma kyare cha cham ayya ni ko gul ka za la hu mo pa na mo don wo na fali ya e ka zuna da mu su gi yan jam a so ye ye de ne ye wala de ki na aye zama luma de bo farawon tereki za su pi ka ye ka ji da ma mo de bo na bo je fali bo zama mo oriya man ta gba mo kalfa ma ka kaga don pon ala jiwon da madina Idris Dakuni adiker ka fizai ko da koye da mamu jafali ana to ka zo mu ura ka gafa ka ya madin maka won do fa bwa no yo marbo da maka fa ka sir maka bi bo ngba pani bo ma ba pa on yo ayi muka gbo an fali ya bi muka an bi pumir bi ka ya fa gabe ko marbo ya ala te ki da jafali ya ka zama mu bo jamsu wala bu ma kya mo gina fali bu ma kina dan na bo we dan zana na za jan ta de puma te ki we wala tan ding ma bir za wala a lore ki ko gur zama mu kar ka ji kiya ma dir ki cham ki lan a wa za te re ki bo to ma ka dabli bu ya fa wa ya ama a piya ka cham ki bu ma yi a ma fu ma dan to ne da fo na ya re ng da to koyi bumalo lang ala gardini ko la su terata la reki ko boro ala teki zama luma bi bojafali bo ala teki ka so jafali ka zama mu ga puma ka won da ba mu ga pun wajam masugi yan jam bumaka na ta na bo maka akoyi wala bai salman mami munun bajul akoyi iza bon tobe gabriel masoza la lin
1: Mon nom, Je suis un peu plus grand que moi.

debeniki masanong kafi kaya niki sa kaya slow don bongorulbo sa kaya jamen tani lebo de devantigya kaya niki sa mol de fitura sa yigi tu kaya garial mala kutro bol de glo de figian kaya ni la un folgi donat mol suha kuta la folgi yal na timi namo kaya un folgi donat ani ki tapki don gya aiti tu mana chaja na kaya fatem go kutro bol de figian ni bol de figian famwa a kaya niki sa kaya se molia ni non kafi a tapki don gya kaya mol da sa mol de turat na ango ni ki debe kaya ki debe ni ki masan non kafi ke de devan tu ke tami samsi amago bang ain hidi jafte fi mogabang non kavi ka ni ki segena ka en sa ka jamen dane busa ili hen sa golfu don tura ka en sa ka isi gal muga ali bu sa gal tura yang ali ali bu sa ka tu fang ali bu ki ki debe ka en sa bongar yan mar ki ki di hawa ka ibarani kudugo kiti nga kede devan tango hidi jafte fango ka en ni ki sa golfu bongar non kafi laji dolong yan mar ki ki di ki ki debe sa farshana sa gal miskine na ni ke sa jamen no kaf sa golf don gon ba sa ka es gal e klesom la sa gal gawi en ke sa kamruna yan mar ke di sa ka es ku se ritani le sa dele ba ki de su mas no kaf ni ke sa biro na si de pa go di ki ne de khain di sa klilo pin no kaf sa biro na de van ti ya khain ka lu gal bi ja la bara fe na gat nan jam go do mo sa mi mala tele mo ko es mo go daran dele en chwe ti gan ga mi chop ke gabriel ngom yam la ngai ndi fatime kaja mala to ki ni ge man dele na la mina no cha bru mol ko ngi lo vin da so mo sa ni ge jwe ki de belo mbar balam ka ya la mfle bur ma raot na gabriel kan to ngoyo

sagana ko janara kala kala gete na barnga mon sun doy juma ngi kuraw lan yo mu barnga mon sun ye lay mu ci lo rafa do nga day namru mi ngi ci ruday tran yi mayre jabe yoy nga lay ci ruday ci pali ga ya law nga day am yo ngi mayre jabe ngi namru ko fa do nga senateur re day ya law mi ngi day tran mu ngi kulay ka ga chap yo nga province nga chari bagir mi ngi hajar la mise yo ci ruye ci pali ga lay dran go ya law mi ngi nga asir day dran go yi mayre jabe nga dan yo kre ci wona nga dan ci rulu nga na jere to mon ngi rena ci ju ga na je ga mi ngi kete ka day yo dan mu nga kulu président nga gala manga la ma dina mur gogu ngunu chadio tay dan mu nga dumonio lungi chan nga maître Jean Bernard Padari ngana ci poli mi ngi gere kada atio hu gere day mi ngi mayre jade hu waru mi ngi mayre zabe mi go akan ngada dran yima yo ya ju ka kat ngaran ma ga yamun ga da yamun na dakal kal ag munara ma la madina murugo da ya ngonge ke de kada ngal la ma ngir mi go yima iral zabengi chan ga haras albiar yungi chan ga hajar lamis nga da ya la ma fodo ngana yina murugo ndo fado dum hubar dam ga da yeri ka kat ngaran yi yeri ka kar ngi ke de arak ngi ya tay ga yamun dan dakal kal ga yapo bela yamun dakal kal maro hoge tay mi yungi ke de ki yo mu ya chalai candidature ngadan yo ngaram ki ngaray drango yimay gere day drango yimay rezabi yo gere day drango yensi sangaran gere fodonga halnga day yimay re nga day ya nge kede nge parti nge ran nge politique nge siyasa ma nge day drango yimay nga yan nga halnga day di en ya kul nga la yan yo gere alama day fodonga day namru ngonge kede nge migo yimay ral zabi yo fodonga day namru shari bagirmi nga a garam narwa halama siyas nga ran nge sena yo day dossier nge kede hagay nge yajo ga day drango ya munu nan da kalkalga day ya ya ku garan ga day drango yima ita yima zabeyo day ho bordan ma ngaram go yukolal gre day ya ju ga ya mun nan da kalkalga day do singi kede kada ngi yar yo hugire day akan ka bu ngi yaru yo ka kade ya ju wor day ya mun nan da kalkalga day dran yo economy go asire yima ga day ya lamadi ngi namru go day eni jabeyo ya mun nan da kalkalga ya ki day lama day ngi day ngi nga code electoral nga day kakade nga day dan mu ngi yata nga alama day dingi ci de kadang alama di andir nga la wund day ya jame nga dina di nakke gan nga yoy re alama di namur go ogum nga day dingi ci yenn kalkal yoy go nga yo gay ronge day ya mi go gir akani adran ma ya ko gar nga yita yema yo gre ci ngi nga president nga gala ma nga alama di namur go ogum no ciar yo day dan mu nga dama ne lungi jana maître Jean Bernard Padari yo acono dan ma dingi de acono dana amerikal kal ndara akiyage di balenge ci de kada agar fodong day di nge namru go fodong moy ne zabe yo nga ci yo nge day dan ma yo nge ci de ngana ngiri acono day namru go di nge ke de kada nga halla ko ledo ci dran mo di nge de ma di natal dana ki de nga dan yo moy yema ri yande kalkal kada day apiro day di nge namru go lung asir day ya di nge ke de kada nga ya ju ga ya mo nda kalkal ka kan nga dan ya mar nga mi go nga day nga asir nga day dran yema nga mi ngi ci nga zone nationale des élections des élections ngi ko nga day dran mo nga di nga namru lu nga sira mo amay re mo ne jabe nga day na mayo yoy mo nga de yar go dan yoy mo nga dran go yam nga ju dayran kal kal gro di ma yana rek ci de gre ci gni on da kawli nga ñoo ci no day dran yamay ga yan contrôle kal kal di nga ke de kada nga akol nga nga nga ke de kada yu tibel nga dran ya ta yo nga mi go ya ke ganda kal kal mo gro day lu go na mo ni ron ta na may yamun bandayi lunga day amay re jabe yo lunga herera akol ga halla lunga herera ko ngire nan bogo do wala lunga herera ko lena yuki dem ga halla yanal zabeyo lugo day tran ceriba yo nga yaju nga yam kakar ngand kal kal hadgro day di enir ngala ko nga yan yo nga day di na ceg a ceno di ben ngike re kada yo nga yaman ngire yani yekaga halla ma dima enir anya di bel jere ga rong yo nga yo yam nda kal kal hadgro day lugo ata mayro ntana man yo nga day di dan wona ceg wonda kawli ngani yo a ceno gamun nga ceno mi yo nga yo chobuna yo tran ka ya wa jege hamre mi ngo asir candidat ga yimaer jabe yo mi ngo da ya parti nga siyasa mayre alam mi ngo ke de kada yo nga lu ngana na je hayma kulla ambassadeur ay re ngo ke de kada nga ya wa yu ko da wonde da dum ngum no chad ya handu yuru mi ngo ke de jamay dara je ngi chal ki de hukuma jama yo nga yo ya wa da ya je re te radio tran ga ya ndege te ego habara gete ngede habari odani na murugo fodonge dai drango ya jagean chobna garan tumu keteng ya chapol mi ngiri kara agra ay singa dineni jewa ay singa dineni jetulay yoy nga dai dran yan ngere chobna yo ningi dran yan yo
daya ministère en charge de l'environnement nga dayna mur ko fodo nga ci nga daya lama ding hal nga dem no mu ko lo way ci nga daya ding fodo wane ci fodo ci du ni ci tolay rewo yo yo nga daya lama dina mur ko nam hal lama changement climatique nga du ni je wa ci ni du ni tolay yo nga ray drango ya je yana ga gare dia ini nga dran ya je ya kam ding re ay ko da ndu do hangir kal kal ga dran ga so ndu gudo no jogo daira kal kal nam hal lama day ko tanga hal nga akul nga hal day dem no mu ko lo yo mi ngi nga day dran ni ci Allah man yere mi ngi yama yulu do yere day dingi kere kada yo yo nga yo kimi kimi ro day hal lama nanga nga man no nga dem no nga yo mani warno ne la fi nga hal lama fu do nga mo ci Allah ndu yo day dingi kede nga day ya ji dine ni ji wa ji ni tra yo gere day drano yaka fu do nga ay singa day dine ma ni ji kalmay ay singa day dine ma amay nur jew nga bala ma amay nu jugo miyo ngen day yama yulu ro laman re jow ay si lok li ngi juro do nga day lugo yande kalmay nga day kadal diwlo nono ay re day yo nga yo yakam nan alama day lo dan ma day ya gal garara gri jow nga lama wan re day di nono li jow do nuko nono yo nga yakam nan de kal kal de gay chono kimi kimi ro day mi go nga yo day man no nga dem no nga am ju no munna gete nga day di man no nga ni jam no nga la alla day di ngi ke de kadang ay singa dun ni ke way sing ni tulay dun ko ay singa may won nam lo wo day din rarag nga ko bo no ro kal kal yo nga ay di nga day am mi wo da her dem no ro mu a wal ga day ma ci no nga mar no nga di ay ke cha la yo nga day di dran nga ya jere ya kar gete yo day ci gni on ka wal nga ne dungi chan ga directeur general nga day fo nga day namru go day fo dong ay ci dun ni yo lungi chanaga day ya kodu shuku tijani yo awunde kawlingani ochono day yo tingena mudam non kaso day dinga danyo day dinga lunga nanya dinga kete kadanga la yakanga day dinga day kama murungu day nan guro ni jinya di lunga nanya ga day demno ille day demno ngay mun gol na ma day nga man no hal nga di man no nga aji kal kal yo nga day demno ki de ngam no yo nga day ding da hona saka mun kawlingani ego abara gete ngri abari odan yo namru gada ego migo ngutran go ya jey ga yan chomana garan dum gete awundi universite nga tokura anciya pal ni dran ya chapal yo rodai lunga herer acal en muru jow lungu dai lungu dum go daraja go hanni go lunga yo yironga dai dran ya jey chapal ya ka gar manna lunga herer dai dan go meda gare halla akule lungu e charanga jarangar jita isa yoy mo ngulunga herer akulunugo dumu yirma professeur nga daydan mo nga chadiang kames hanio daydan mo ngulugo koro hawlan gire jegni wonde kawlinga den ordan yo lunga daynan bogara wonde ken haram sen hagi hagay wonda wari laga dum ki hagi hagay nga dayna kamayu gire dran mo je yi mun nang ya je yakam nan yo yi chono day lugo lunga akul mari jowra chal yelo mo go lunga day dingi kede kada nan go fodo nga day dingi namru ba lamadi ni daraja karam nga lugo jowro a jar lugo jowro yelo mo a chal yo nga day dingi dran ya chag dingi kede kada han gire lunga day president universite nga mena lungi chana professeur mohammed sali dawsa hagar yo chono day di yo chebuno nga mo halama chebol ne di de ake lugyo lunga daya dawla nge kede Afrika jikinga hana gire ake lugyo lunga ahan lunga achal tarik daburu jogo lunga day joro pana yu humanyo day hanyir jogo yu gaironga day dinga mnoye mojo na manani ya rindigde lugyo day makanora kalkan lemiga unge kede nga hala eje jama ikal uru wali ya tayil meura nga ya yika ina yu inga day dinga dan wana chaka wanda kawalingani ake lugyo day joro lunga achal dinga kede kada nga day ya nake lemiga udiru jogo ya gere chegni onde kawli ngarani mi ko ngi kede karanga ya jeyo professeur jarangar jita isayo a chono dai lu yolunga hallaro homa nu yewe a chono lu yolunga nandire jow nga halla chomno dum nga mi ngi kede ngi universite ngi kede nga halla ye ci pali yo chono lu yolunga dai lunga a chad mo nga lunga hanni ke dan mang nga dai foronga dai namru di ilmu ar dai nga nukul de jeyo nga dai dingi ya chakma ga chono mi ngi ken mi o karasi ri mi nga halla ka galo ri mi nga halla dai dran go yi kai ci yimi nga yo day dirango yi kayri kan kan gida halla ma day luyo yi kay dara jangan go mu chare no mon de jogo luyo day har dara jangan har ajal di yorong alla ko dan nariya ga yeng day yi dirango yoy ngu dingi ci polymer ya ciag wote abara mo tra meden mi ngando ay jima ina na balgam ko mbolano gabriel ternum na ka dara yi mindi ki ga kan ha gaire wado mu koy mu na garno kabin technique.

jivetani jammena radio chada fat mai didogo yamma deurgoro jakina dok fidi yambini na mbakor voro de neka tanda fatana humil daram basaki bun mai ay bour vendredi tilme burum dok ba yamma mba bazat bu madu kina dok ba yambina kar li sunin ka ga korvoro de tani chobu e gabriel fatime ka chamala to balam jan wala zang ma chad maran an angara voro de na humbani agmi technician ang ti sogole kolena

Chua Fatma di dogo yamma ambar gurun gana dogo yambi ni na fidi ya ikali gula dambas. Sali dambas mabon ka tani wanda burmi ka muna. Mour conseil constitutionnel yu maimano gul udu hani vot maimana ilam yambas maidi chata ka tanina. Wani suma zin lide li sun dida wani azin tin bozya yambaktu mba mbaktu bisuma isuman hina li vona burmi a vona. Vote milamwa na wani li depute ni de wani li sena ni de wani depute rana chade ima ni charubwa rumbur mikalina. Anda ti sena rana chada wana zeladu ni tinit kolo nuhursundu danga ima na ari haomi. Wani sama ima ngadem sunda tan metro Jean Bernard Rapadari wani li li dadi didiramindia. Ansuma isuma na mbaktu mazida wani mbaktu mazida imba azitin podcast sumuni nuvamini na dogo wani yadu kusume azina wani ngadani ya mvot maimana depute rila wani suma ziladunu ya mandagada ni departa maharaza libiara ndakarungole hajera la misa wani baktumbe atin bozo katin vaminina akar ya wana duguza roma mbajo wani wanini parti politiki teng ti teng na suma isuma na uruzi tindana liya liya na wana zinsun suma zina eya wani ashi sama na kalama duku suma isuma yaza na sena teregina wanyama ndagadishari bagirimida suma na mbaktumba zeda mbaka abozina mbaktumba ni na fidi aduku mbaktumbi fidi ndata wanachada aduguze deo wani ya mshiki zana chidi chikolo na halangu wani ni kuwa mbaktumana zugolot uruta kandagada ni vami ni na adogo wani ni ya shiki sumayana chukuza voza na hawangsama imana livo na nuwani bazang li na dladwanda ngla na dladwanda la na shiki zini na halangu wani hazi golozo uruzwi jivida ni na tete wani iri mbogo kila mamba diri na mana vo na vo ni hinba lia gana gwele suma isuma na zimba yozi ya gwele uru lage izina ngolo wani suma isuma na yozi ya wani nga ngara ya msundatina ina chuka suma zina wani gana itaidi na gwele suma isuma na chole suma na uri midanga wani lisu mazi ya mtaze vazini irizi hinba lisu tinda uru lage izina anda parti politika nsun suma na eda hinba gwele uru imamu ya mdar girgi kana halang minena vod mama li jivya libe gurida na pami dati ya bontani wanda huwani burmika mna wani hura university za tukranika njamena atani wanisuma ismana ya mahati ngolo da ze fitaz wana zili toka mazida toko wanda wani ya dadana ze bagatuba ngole ngada ya misuma ismana zuwa ni hitazi ya lisunda ngana taitani na gori mina lisunga ya mbasi warari na gori misuma zida ziladu huri miteng titenga ngolo suma zinu wan ina sezi yiwa njunu wa ambasi ndatimi wana duku suma zinu wana zihin ya wanisamu danga deo ya manager ranga rajida isa wanisuma isumana mbaktumba nda semi ya man professor wanisuma isumana wanibaktumba zida nuwatiji vire na tetitet vokum ya man kamesu wan majiu kikijia ni samama wanima ni chamucha meti lavril burumdo mba ya mafidi baza bumba duki na dong mba ya mbi na fidi baza machugu ni mba kahuzula wanisuma isumana lisu ndate na zana ara godu wanenga lidi sama ama hidi hitambu wani

Voilà, quand ça y est que d'abord on doit essayer même de radio diffusion nationale tchadienne mbangi so que t'as dit le soldat que d'autres que j'ai dit soso. Bref, recall. Nikojol madromgar kubaro Henri Mbaye Déthié. Ala utengar Célestin y que Nadji Mounoum André Tono. Yikmiana Jol, Toyum Dumna, Jad Saoul, Jasra Ngojibe, Bayrari Bari Henri, Sabe Ndoyam, O Girkoja Ngojibe, Ake Girkoja, Unbay Maurice, Bangani Ngigutog, Jingam Nayala, Unbay, Motroma Hortense Ngaro, Unbay, Begi Unbay. Malangde gun to nan don dot na tan na un kum konga i kade nan nan ber klai wa dim ber klai ngon dik ji a ke e bend go kon de kon de ne ke nduba rifin ngojibe nduba rifin ngojibe ni ba gu to ndo dimanche ari ndo kuti kiti shirie na me ko gun ji kame to inga tu ji go mo iku wan rete te be kambe ke njamenat la ber klayon to nat nik nga ba un bay indi kam ve ke nga ba un bay martial o ik fortune un bay nin ko nin ko mbak nin kam ve ke Burkina Faso te nin go ran ko Burkina Faso te ke ani ngoji be indi kam ve ke lo me go nan ke to go to ik trifen ngoji be Farida Mbayrari nin ko mbak nin go nan ke Senegal to na den ngir ko jiga ko be yama be para dogutu tadamtu do be poto be ngambia malangsi nanarin si mber klayo onto alen nge ko to ningte iko ndo samaji ni ba ndo ko jogi de mata na me ko ngi kama to ari do ba de ko to kurate do ko ando taba to kam do gi ajasra ngo ji be tadi karcia be nangor ko rond-point gazelle dans la IBK de Kujilge Guto, nous bat l'okma jikem conviante. Girko jigaria, jimas de betolum chiji. O girko jangar lum toi toldi. O yik David Sulabi. Ake yo tolum dosende. Dosende yik gidimbay mark. Isaac Ngakutu Malang degendo naun kum kongai kadena nan ber klayo adem ber klayo to nan ji singe deg malang ki kem kanto ku west ni bai kanto gu ku sosog ya ke sing gu gori doba mundu njamena ogni rai be do krang te ni tawan nan bisit ber klayo krete ade imber klayo denen do jum rahila denen do jum rahila ni guto ko ndok joye na me ko gnji kama to adi kembe ke njamenat la loko ando taba to kem do gya jimas de betolum chiji adi karchi atron ndang la ibe ikumbai na ji jingam maji ikumbai rane zashi mbai na isem salomo singambai njekunda gani ya dege ngaka ni kinge guto njekunda Andre o ya njil maji liji o ngaka dege akei ka dogru ni ke ya jila jamno malangde na un kum kongai kare na nan berklayo yango konde ke jia akei bende konde maskam de njekunda jan maskam de njekunda jan ni ba guto ndo marji adi ndo ko digi ndo ho na me ko ko tin jikame to inga to ji ta bai go mai ko wan rete te be adi kem labdan te nin dan di dot na re re sa su kem be ko njame nat la ber kla yon do nan ji sin ge re ge malang ko jam no ji mandul ngon be gni rai be njame nat la ke git njame nat la ndeng ndeng nat ni ko njera be silve bai Ilam Martin jin kembe ki jamnot dorim Barnabas ake Borio Elizabeth
dina kem ngon bete ake ke Jean Lobé di kembe ke Karin o jila jingam naji ake imbai gangno Dankar bayraro Victorien noji dum Dankar jiro ramardi bay tinu jela ayens manane ni kembe ke mundo nje ngemsi Vladimir ake ala dum Michael njine malande kembe ke ni amego nang ni jerta ke morbe Benjamin Asana Judith ake Asana Ornella malane ni kembe ke Abidjan to gona ke Côte d'Ivoire to Telde Elise ni kembe ke ngawnde reta ke mbairane Frederico nga kon gudinga mba ke ke jiang ni kembe ke lere o waito yikin je ka dom sem ni kembe ke bongor to malang to malande na nande ber kelayun to awar nini ik ndo marji bay ndo ko jogi di mehe na me ko kinji kemeto arin kinin den de jin gir ku jara ta di eglise te numero 16 ke kembe ke nyamena tla alen ge guto ning te to bat ke to kra to lo ko ando ta bat kem do guto ya ni kem bay rane za shi ya di karji am du ku yo de abar ngai ne kam dani kade ke njer nge guto no ba lu kuma ji kem ko bi ant lik me si de u gang Jonathan no ji tolum Philippe du mi aje ne kayo baile yo bardo ngirayo girayo mi a tol ba yik medam jere yo ma tabaje je kom tabaje lelio tabaje jan molaje o ngani ane ku gonje mas do l kamrog ku malang de o yik nge guto e ngani yik nge guto balje jean pierre ge ake ye ni nge guto krang bay ngani an ge e belal bay tar njigmal o ya ni ku du mi aje ne kayo ake ko jigu bo ngai ge ke a gonje mas de wal kam rog ni manang den dan ron na na na un kum ko nga i kare nan ber klayo adin ber klayo to na deni e nge ke ke ministère ya fonction publique te wo vai to ministère ya administration di territoire ake buti ya chef ya communauté ke ke commune ke jamena tla wo vai to na nji si communauté la ga ma lang ke jamena ta ke mar be de mar ta ru si ngan gerun si ke ma lang si singe de ke be belem manang nia o bai to kinji giringra ji log krang deng deng ke kam kanton ga ji bia ke ye be sau ga tek ni malang ne nan bisit mber kla yo ya gonje mas de wal ngar kamro gonje mas de wal kamro ni gu tok ndok ti ti sirie na me kam bar ku jo ku jo kal ngme he do ta ri kam be nyamat lang ga tu ji tawai go moy ku won dan gar sa ta nu ba bar bai ni ke gonje mas de wal kamro ni ba ni ni na shop ya community la ga ke kembe ke nyamena tla ndo ko ron ka dil ne nge guto ning tini mandang indo ko to joye na me kon ni ji keme to ni ba nan bur na ne ke te se ada to ik ndo ko biri ba ndo samaji ndo ko jogi de mata ye na me ni do ba de ko to krat no ba no ba ko telta ka de ko ji to ay no ba ngan na ngonjel nge guto no ba no ko ma ji kem konbe yante nem gan bangi muta ka da manan bisit na jike do be te jitele ka uro mamud gasara te ni ke kwa jaraba un pa kran ko do kata wai.